0: わわ
1: あみ
0: パパもブルーを
2: a ja gbadura oruko jesu
1: amen
2: baba wa ti olorun wa yan agbe oga le kan si oluwa gba ope wa
1: amen
2: ogo ni fun oruko re ohun gbogbo ti baba wa adi oti ti won ti so si aye wa bi enikokan ase gori e
1: amen
2: ko yi pada
1: amen
2: olorun gbu adua
1: amen
2: baba wa na dowo re ati awon alajo sisepo won pelu idile won olorun gbe won ro emi mi ma di won lamure otun awon baba nti agbo lenu won na ni wi pe otun otun ni ojo mo anyo to ba ri be ninu aye ti na agbara otun ko wo be lo ko di lamure ateyin atawa ninu jesu ese wa oni ye nini ologo a ojo de be simi loruko jesu kristi oluwa ati olugbalawa
3: praise the lord

0: ano. Yes. Bon Dieu est OK. Qui est ici? Moi, je dois être là. Ah ah. Qui doit être là? Il doit être OK. Yes, on a eu. Alléluia, alléluia. Gbogbo awon oluso ti ani won mo so oba awon oba igba ti oba awon oba yo jidide le nisi la won gan sibe ota to nso yo gan mo de be ka mi yo lagbara o mo ni ota to nso to nwa bo won ti se o si o ma gan so ani di agbara Jesu nigba opin yi nitori pe nkan ti o to nkan la won eyan pe ni nkan. Inu we Matthew ni ori ogun o le mejo e ka se meji nbe o ba wo ti to bi agbara Jesu Oluwa Matthew 28 verse 1 and 2 e bon soke e soro gidi beni Latorun o yi okuta ko na lenu ona o joko le won wa riri o to eru ti nbe lara Jesu Oluwa ba ba se gbagbo daada eru ye lo ye ko wa lara wa sa ninu we Johanu ni ori kerin la nbe lati se kejila o ni looto looto ni mo wi fun yin.
1: This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Duro na lo ma gugu e ori oke bi ti Jesu lo ma nfara mo ibi to gbe ma ngbadua o je won o mo bi be ba fe mu e je nsaaju yin eni mo mo daada ni bi o ba renu sami alagbara meje nbe yen eni to mo o to mo mi to rojo wa kiri o mo ona ti an le gba mu wa iru eyan be o ma sun koni jima. A fe beere fun agbara Olorun tori pe lowo Jesu Oluwa nikan so la so pe gbogbo agba laye ati lorun nibo lo wa owo Jesu nikan lo wa to de se nikan kan ta asemele ju Jesu yen lo o se pataki o eni kokan wa la godo mora dada ni akoko kan seyin mo wa ninu ile lori trista mo se se debi ti mo wi ni wari wi pe awon eranko kan tan pe ni opo mi mo bi ma se dowo won ninu isipaya yen won de gbe pada ni won yo mi wo bayi won yo mi wo bayi won yo mi wo bayi ori ti start mi na wa yen won fori gbadua won fori gbadua ojiji gbogbo gba ti won yen bayen ninu ifidi fo ni bayen ba mi sugbon gba ti mo ji dede bi ti kene yen ti sele mo da be mo nigba ti mo ji yen emi olorun wa nso fun mi pe iwo ko na yin ban Jesu Oluwa na yin ni ban de nle ko ma yin mi mo ba be si yin le mo be si yin le e wo ibi o tan si ni yen iru eyun le lo mi pariwo ye o si tan nitori pe ipon ti ota yin si won oba agbara Jesu lara won gbogbo eyan lo je pe ipon to ba won ni ban pe si nitori pe won o lagbara bi an ti yin won ni ban won lo oke tele won ti ja wale ipon pe si ti ba won awon miran ipon okun ba won won ri bi ita ti jo mo alaafi awon o to nkan mo awon kan ipon iye meji ba won bi won ba de bi adua kaka ki an po kan po ki an ma se daada emi yo ma so fun won pe ibo lo bi agba kala na.

0: ga mona dada o ibita lo kan ye te ba dele e lo joko ti dada eyin te je ran si olohun olohun kan fun wa lori ofe aso te mi woji ore ofe awon apori ore ofe iba se pe jesu oluwa wo so kan to yato oni idi ki won so pe ta le wa o ye ki won fa so dam o ye ko fa la kan sara so re ti won e mo pe okunrin lanu se lo accurate pelu gbogbo awon eyan ye sugbon na be lara e yes ko si nkankan to kan olohun nipa ko to de tabi nkankan in to se pataki fun o ni pe o gbagbara olohun bo ba gbagbara olohun to ba wo si let awon eyan yo mo pe okunrin lo wole ni o se pataki o.
1: This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Bo ti gba mike lojo na o ni bi ewu ta wa ti ewo o ti e ni la loju awon kan ewo o ri to le meji o ni bi iduro wa o ti ejo awon kan loju o ni olorun da wa mo ah ewo ko to soro laarin iseju bi mewa ina ti bo le emi na to pada lo nu go kan pe to lari je mi o babo ni singlet yo dari jeme o mo fe ke e gba bi nte je bi ti mo lo niyan e gba bi nkan te je ba bo ba si pe aso loro bi o mo ni bo ba so pa ni nitori pe bi a ba je wa gbe laye won biire ke ni bo Jesu wa won ma bi wa lere bi to ba so pe ya je o gbe o le le ile oba se Jesu re ti kun ni won ma bi a lere o se pataki e je to ko ni le kan si.

0: Praise the Lord.
1: Hallelujah.
2: Eje ka gbadura. Won ye bi Olorun ti mu okan riri wa. Ile riri na ti a ti gbe si ko ma so eso.
1: Amen.
2: Adupe ogoni fun oruko re.
1: Hallelujah.
2: Onje ta o je losen Oluwa ya si mimo.
1: Amen.
2: Eje Jesu fi ya si mimo.
1: Amen.
2: Awa pelu Oluwa ya wa si mimo.
1: Amen.
2: Ogoni fun oruko Oluwa.
1: Hallelujah.
2: Je ku ro fe Jesu Kristi Oluwa wa.
1: Amen.
2: Ife mimo ati Olorun.
1: Amen.
2: Idapo ti emi mo.
1: Amen.
2: Ko so kale bi adaba ko ba ni wa lori. Ayo ta ti rigba kari ayo mu dele o.
1: Amen.
2: Adupe tori ko ti gbo.
1: Thank you Lord.
2: Jesu Kristi Oluwa wa.
1: Amen. Amen. Amen ni uruko Jesu.
2: Hallelujah meta ogo kan.
1: Hallelujah. Hallelujah.
2: Hallelujah.
1: Ogo.

megani omo re kan sosho ni Jesu Oluwa eni ti a fe mi mo loyun eni ton sise iyanu ni o jiya lowo Pontius Pilate eni ti a kan mo gi agbelelewu